Ino tumabit manan lati. Managay zan tayin tsuban layo. Tsubin abil sila kamati mapiana nan lakas. Bandit at sofili sila alis bandilin. Mabit manan lakas.

0: Naran rise, stark ya nisi avoluan. Sinsa na kama par, na metaka ule chant. Ar mfana mnyenge, te sektia na lasa masna, tentuyan.
1: Ike yemboti.
0: Ike yemboti.